0: 되니 일다부 진지가노 인능 다 사비알레 녜 마페 진두 산스나 되니 일자 스티고시스 되는가다 되고는 스콜라 다 접이니라 스콘터츠식 인트로덕션 오브 산나자다
1: 줄리칼레 투지체 나이카 보체스포 되니 참에 상갈랑이 인나오 진 기 나탕 상마 토규스노 기 세프템버엘 다오 케테나마다 우랑마다 갸가레나 National Nutrition Month zinjang iu ngata sini no, then iu talo cikpo mano iu sinjang ngata lo mama mang pixon tano, then National Nutrition Month po kete nang September na sini no, then iwe ngata main role bo chino zena ngata gune don tang bo gesmo yong ches niyam po stopshan yong ches, then i don tang bo serif ngata during don tang ji don na yija gone serif tot pa ek dang shok che shi fi amante ngata tyo mante ngata nutrition ngata thugi nutrition thugi khams de thugi aba me khams de yang ngata chimi charma gone khams de one fi ngata don tang bo tam shik stop shan yong chi chin te fi ngata diri jak postian no kale
0: sio kasachu sabiale inna zu gutin ngata jumi kazu ko jak chik che da do ya dun jak chik che da do ya da jik che na den te batin ngata gurian jik team just the one ju den yong da tu sio da chin nyam puta ta lu den ngata i ni song shu saru gi den ngata national nutrition month just den i den ngata ta stop shu chen ni stop zas chen ni den ngata zai team ya gurian zu pokazu shu lu ngon ju
1: kasale talwe thimbo ngai ika dringa ta gyagar gang pe na talwe thimbo hamari anganwadi hamari zimmedari shodale to mosang ngata hamari anganwadi jana ta anganwadi center ngata jaga jae ka ngata village level ka har khampa gi ge apne anganwadi re re chukstut ke gele so mosang I anganwadi na ngata thugu yot ke chungun ngata 6 years 0 to 6 years in oriale dene ngata te umante pregnant ladies gun yot ke gele ngata skechis chani ama on yot ke adolescent girls with kakawa lo chuksum netangs the chokgat supa in a enroll with kak. So pasang e anganwadi winangata lo nami natangata pumun kayot kakle enroll son to kak. So pasang ta diri e talu e gur izu putimbo kena hamari anganwadi hamari zimmedarizena kingata anganwadi gula stress tang to salale. Ta diri ngata theme hesabigata shkutna hamari anganwadi hamari zimmedarizena if serif anganwadi teachers na workers with kapale. Kunci pelas mana oyalé? Ta ini nang atang cuma stunte cuma skutjes. Tapi nang atang cuma sanggal nang atang juna nang atang family. Skudale family nang atang abale, amale, abi, meme. Tiap mante nang atang community level nang atang juna nang atang diring sarpanch, panchayat. Skudale. Ini cuma nang atang cuma zomte diring nang atang cuma tuji fia. Don tang bo thuji fia ngata nutrition bo kazuk shi yongos you angan you sirif ngata ding national nutrition month bo sirif ngata mother ka chikpe ka rak mila shi ya ngata teacher anganwadi teacher se khyon ka zuk shi diet recommend churuk ya ngata pediatric ngata doctors gune ka zuk shi recommend churuk khong chikpe ka ngata rak mila shi ngata changme concern nen te ngata changme thugi don tang thugi khams de fia thugi height thugi growth ding ngata don tang ji gina sirif to adang shi ngal le fala juice ki ngata tot pa dans te ngata na chik po mista ches ngata nutrition bo proper yongos balanced diet yongos shodale so pasan e balanced diet po ngata kazu ge thobin I thugun la ngata khe height kazu bin chun thugi growth kazu chachun thugi development po ngata kazu zup chun te na ngata chi changma yo anu gele thugi growth na ngata motor development jete thugun lakpar demo use choches kampal lakpa jigu gun kazu khe grasping powers gun kazu e changma anganwadi centers in I chan yo tano tene te anganwadi teachers gune ngata parents guna aware chan shodale ki ngata thugu bo jese thugu susu weak wano susu ma takpo ji wano susu mane normal average wano so pasan I thugu guna khone stano ka thu chi zu gina duk ya suan minda minda na mina chang deficiency wano so pasan I thang mes korla sirif ngata mi chik chi ka yo rakla shes mano parents chik pe ka mother chik pe ka mano even ngata chang ma stun te community level ka bing te ngata panch sarpanch chang ma bing te thugi khams de fia ya chimi ji ya mi individual ji kazuk shikti ai pome go do ya mane pregnant lady go to khong chame kham de yanga tang changma nyampo dulches po ma khatan ji no sama la kale
0: stup kas ju sabia le dasang ta don tang cha jom spo ji azera chin nyampo nami na suk shik kazuk shik yod nang ya dringa ta ta lalak sin nang dringa ta mang cha jiks na mang cha dringa ta ta saldar nis po zara na ngzan zuk mang cha dringa ta sangdar dun jis dringa ta tim shi yod no isang sang na dringa ta lalak sin

0: Natin nga tan sang magan ches jibradon ches tituk tsirka mar demo jigo teno chyoda chin nyam po ta nga ta balance diet jyo chin nyam po cha zum pe don tang jyo chin nyam po kaduk she jun chi sang ma tene nga ta zum po yong go ches po dring nga ta ta ta sang gira mol ka nang jin la dring nga ta tot pa dang ches chi po chi po man pa ya che ka ke ka jin po yong ches chi po man pa den ba nang tene nga ta ta stop chuk chan ji zuk po pa che chan ji da sang gira tu ni special la zedra tu gi tinga ta chat ka zu gi ya shu ya korang stop chan ka zu che chu te bi pe don tang bu ka zu chi yong go ches no ka zu chi ga tene nga ta don tang cha zum po yu nyen chi na gon le ju
1: ka sa khale tanga ta dering te nga ta juna dietary diversity jo no hala le ta even nga ta different food different nutrition shko dale so ma sang dering nga ta ji nga ta don tang ji don na nga ta don tang bina na chik chik mala don tang ji na na chik chik puyo ma no hala na chik chik na chik chik no for example dering nga ta ni rang das don na ya ta hi don na chik chik pu shkyam te na don in don nga te nga ta ka sa chik thop tang bu zaruri on jese nga ta vitamins nga ti body na vitamins minerals proteins fats carbohydrates etin nutrients balanced diet pe na I chang ma yong go sa no shyo dale so ma sang tang tang don tang bu na chik chik don in chana ngi ja gun jese for example ya shkyu ze na shkyu don in chik chik duk jese ya me na teo man te nga ta diversity yong chis bu zaruri no shkyo dna te na nga ta chot mang nyon ji yong go shes dal jik nyon ji yong go shes don ta na bato ya nga ta chawal rice ze na teo nyon ji don go shes so pa sang I don tang bu diversity nga ta thali un nami na chang colorful yong go sanu shkyo dale colorful be na nga ta chi chang ma chis ta colorful yo chis se don tak bu yu no ki nga ta even na nami na chang thop je shkyo dale so pa ome na nga ta oma karpo no ome na nga ta calcium ze te protein ze te thoban phule na nga ta yang phanpo chalak ri thoban so pa sang don tak bu yu no ki nga ti kharji wo nami na chang yong shkyo dale nga mo ni ja un je se jak tang kholak don na jak tang kholak pang thik ma no ya jak tang nga tang don ki khambir don na te mang thik ma no ma ni don tak bu yu ki nga ta diversity yong go pa ya ni ja yang oats zete yo ano oats healthy diet na the ano omi na tangs te yang ata te na hani tangs te nami na tangs te yang ata dry fruits tangs te mi chimi go ne fia yang ata thu ne fia yo de ano ta ngam tu go ano ata traditional food pom ma ta poji ki no pa yale ta ngan me tu sla chi ot kyar zana ngata la limited sources ot kyar ngata ika binkan bo yot kyar te na donat kyar so pa sang ta chala khachi ka nga ta gyaga re chala re ne thobat halale te nga ta al thoba met kyar jese banana kela ino amino shkyo dale iun nga ti leun la yot met pasang deficiency nga ta inna zo thongzo ta nge ton ta koyu in baki nga ta mi na ni syano halale chichik thame gyo no chichik rompe gyo no so pasang thamo something nga ta iu sam go shes mano ki kho ko kamzor du kena nga ta during scientifically nga ta astana chome sanga nga ti health status nga ta blood sample through pata chano shkyo dale mi chik thong te mostly mar demoji yodna magar kena deficiency ma ma po jono air po moji gina khona thong te bilkul dang dre ma health conscious no mi uchyo dale masan khone weight pon proper burano ta bmi ta ste yat kaza chik weight khoi ideal weight jiyon go so thai de hisabe ka te weight po yono te weight po maintain jo jese na dang dre adolescents girls gune na chyo dale na ta lo chuk sum ne tang ste lo chuk gyat ya ni shu chu pang po mo ma conscious no kucha po mo chang ma diet maintain jo te kharji yun don te mane khorana khora mala ma slim trim chuste borano khalale magar nga ta jab khwa nga ta te shikcho na khina deficiency ma mang pano calcium deficiency ong dok suina protein deficiency suina nga ta iron deficiency young adolescent girls gune na ma iron deficiency jong dok te ochi duk zena nga ta khona diet po proper ma thobano khone main aim bo chik chik yong dok ya le ki nga weight po mang po chama go na rom po chama go magar jab nga ta te ustana na tene jab thori shikhon la zumek tsukshik immune system weak yo chis pijas te zumek tsukshik chana ekdam thugu kamzor chachis bilkul ekdam malnourished sunde bilkul ezo kale manu khale so pasang te vi fia ngata balance diet po te vi fia jwano ki khon la diet po proper nenches shkyo dale ta ngati le gune na kharji don tang po mast option enok pa te ang ne ngati option bo che enok jana ngata ra ika smin kan e desi ngata chotma chuli kushu chi chang ma ma crispy nang juicy nang ma ngarmo the no yale che jena ngata ika nima tak po yo anok vegetables guna ma ma po nima thoba no gyaga guna je ji thoba no te ve jaste ngati ngati zo po ma phan po ji ki yang ma stop shan the no yale jese ngata anok barley ngata nas to ze chokla te ne ngata dal guna different different dal ngata so dal ngata gyaga ne le ba no te ne ngata ra oma ngata ra jo ngata ra thul ngata ra chang luk halale rama luk te ne ngata ra ikasin kaninga

0: tadini gajar ze chola ya pumpkin abian odang de beetroot bian no ngata chotma ngon pe thorne na min na chang yot kyak met kale tena chola fruit khet thorne khena ngata apricot khet na matak buji gin odang de ma stop shan ji te man te dang de ya sibak thon jin jang no sibak thon mongal la mi hula na met chat kyak che jana khoi nutrient analysis ma son kyak khu cham shinga ti fia phanduk ya phana mi rugzash kan no pata met pasang mi hune na zukhia zo je shigmane yuk cham shik stop shan in pata met kyak maga daksang ata sibak thon ba gold of Ladakh jeune gal gold ngati Ladakh se ser jeune de ti ser jeune zena yang kwa min chi chit ngata sanjivni bhuti se din jangata te wa min tar se no gal ti zena even a exam stop shan chalak mangpo yot ke ngati khams de fia exam takpo yot ke vitamin c u ke tan chamme sa amla miru ale amla chamme sa takpo the anok pada sa ngata pura izo in a world na mar amle sa ta ga double te visa four times takpo ngata sibak thon na yot yona jese champa jigi nokto ya tot pasu tua tot pasu mo ekdam yon jigi ka mana yu mane yon du anoko mi ka wa immune system kamot I champa na yang zumo thatu thami zumo bo ekdam jara nokba oi jarnat po gyuspa yon ka wa vitamin c kami yo dale so ma sai vitamin c u khete na ma takpo yon nga ta sasta lulina te bi fe yu takpo thian ga le adolescents girls gune fe nga ta thare kami yon pa dirin dang de pregnant ladies gula thare kami u che son te nok jena iron de na takpo absorb chu chu vitamin c o san gale iron absorption fe vitamin c wa yong chu zaruri so pasanga ta vitamin c u kane thobi nyer me kaung no riyang ata amrud no riyang ata nimbu no riyang ata ngata ra chalak chi no jana ata chuli nang ata I sibak thon mun ma takpo no chesta lulu shyo dali so pasang ni chama yua ina an ki sibak thon ni jan don azat dang de ya bilkul season ma takpo no le kane karu chak tu kyak ni jan ni khyon se nyun ji skam shyo as a tea, non nandigano, ya juice just the don nandigano, ya kyons the juice pins, the cocans like cashews the borte, the neculia don nandigano, shodale. So was on tontapo in nine, different food, different nutrients. Nami, Nazan donches, Nijagun, Hajik, Chica, Miduk, Mijuxias, Tangatan, scraps, top the Nogata, Daksa, road connectivity, now transportations, un matapo, the Nogan Langata, Nanmimigula, the Parigula Chang, is even Nena Lamakas, Pochat, Kelas, the arms, the ma mushkil se thobat kya tak sangata namin na chang yo tro development gyal ason to nok mi hun ra don ta hesab tik tak po yo tro medale so pasang ni inna jua in ki chang ni nyan nang ni jaw namin na chang don ta don
1: az chut kas chut ta stinje pe ka sabia de ken dak sangata ta il dak chi chi ton tak po kono tin ata mi mons kun don ta cha zum po don jiska be mi gi bo tin ata mi mons kun ni kham de gyal ons so ju mi mons kun ni kham de chik po tin ata don ta chi pe ka ra la sama no stan ra nang ya tin atur la tin ata ta yang jan yang tin ata las mang po ji no kabi kan ni kada I rami te bus kit po chanji ngur tu no ji sjo da chin nyam po sang ra nang jan yang te nga ta ta yang zuk po thang po ji bus si pia jan yang ka zuk kadup chala ri te nga ta gos dum yo te no ka zuk kadup spera ri ka na ta sal go jis no sting ju pe ka kadup shimol no ji
0: kaza kale o mal de mo jus ngira tanga ta ding don tang chik pe ka ta rak las te manu khalale ding nga ta khamz de gyala ju jis fe nga ta lifestyle bu nga ta jise lifestyle na ta chi ju na ta chik ta don ta no yang chi chi no nga ta activity halale jaga chik chi mi juk ses matlab exercise chik chos ches ya workout chik chos ches ya men na su office la juk san khala office la juk san ya jaga chik chi su tailoring chi ano tailoring la chi ano ya su namin na tang ka jaga chik chi su hati kalas chuan chuo dale so ma sang iu jaga chik chik ka activity u khete nang ta yang so chinga ti khamde fe thik man ora le fe activity ni jaone burches ya mena na las gun de mo jos te chuches chi na jing las ya to la te chang mang ta cham shin yan na ra chuches yang janma mane makola ra na ra chuches ra physical activity u zaruri no te nang yam pong yam po yang chi chinga ta ni po halale na ta ni po ma zaruri no halale jab tak na ta chane ni po de mo met halale ghantar dun bo mane kam se kam zaruri no le dun get super ngata nit poma zaruri no sleeping pattern bugyala yong go sanok chama time ka nit la shkutches zimches tenet janches te vikana ngati don tang don te sting ne ngata drink nit bugyala met na tenet ngata health ka mashante effect